0: kami suba na. Unan mo na utang na lusian na kaura dito. Apudan mo. Jadi kupuol niya, buige ya. Tulog manang waktong kurang. Masay. Lima ringgit na suba. Kumay maro niya. Kemarlo. Bisega kupuol kami merah niya. Diyan pa kuyo. Apa-apa. Na ulo mayong wa. Nuna anta ino Melayu kami kapit. Teladan dia. Maro niya suba. Puno kuya ko. 15 ringgit semua sekuta. Maro lo. Suba. Setiap mulut kami to. Dawan na na. Daun pertas. Iya ga pertas to. Puno kuya ko suba. Daun pertas. Banyak. Pa pertas dia na. Baka kita dia to. Buncut tinya na. Iya ga bisik kutak yang pune. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih. Maro Mar. Nya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.